0: Agung istri pelunggu Cokori Dewo makin-makin dumun. Di tiang cek selengagan nih wawu. Ken penikahan Cokori Dewo. Dengira monto memeni poni made metimpuh bete ni pun negah katiraso ipun renyidang. Nunas panak ipun pangkelaja amuleh ipun. Cokori Dewo dados kito kaku ben kasar penikahan Cokori Dewo nak kengken unuk niki. Nak winter napi niki. Tiang cek selengagan di tiang kangen di tiangan memeni pun.
1: Kesarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.